na chiel mariwo dhana te akung'eyo umoja ni nguve piny ka wabed gi hera kod achiel mariwo dhana te.